man mai godi ngam nan ni manyo mulo jala jigo nyaka mulo obere ko ridi godi ngam ko ridi mamo ridi nyaka mulo an mai godi obere mai yulo kumi chieng na ngana solo katumo an mai godi godi ngam manyo mulo mamo